samudap sa tumihitsaan. Awa ko sa pisawa sa usudo, niharap dengan suya ayaw.